ñande pura hei ha ñande yeroku umiwa ha e detalle waka noye oiwa ina araka e ve ha he ea suwa ire te ka aguisha o para ite o mohesa inveva ñande rekoha.

ñan de pura hei ha ñan de yeroku umiwa ha e detalle waka no ye oiwa ena araka e ve ha e asuba ire te ka aguisha o para ite o mohesa inveba ñan de rekoha.

Ñambo tu isabo ñane ñe guaraní, co arate inya ve, hañame sei ibu turu are, ñande pura hei.

ñande pura hei ha ñande yeroku umiwa ha e detalle waka doye oi wa inara ka e ve ha he ea suva ire te ka aguisha o para i te o mohesa i veva ñande rekohana.

ñande pura hei ha ñande jiroku umiwa ha e de taje waka noje oiwa ina ara ka e ve ha he ea suwa ire te ka aguisha o para i te o mohe sa i veba ñande reko ha